yonge meke chai chal chulo to nai sudo yonge meke chai dong diye te oi kapana cheta ta ko ena bana cheta ta ko dong diye te oi